il ki keleh, li shkeheli abakel u trokana ku shkeheli aneh, shosh, shkeheli na lesrib, li nekeshtaw li kwink ut malak eb li ish nakike kwentish kabichaleb, hokana ku sa hospitarri li neba, na ushman rilba li halan halan chichahel sa li ki keleh, na ushman ultrasonido, re rilbal makwan li kanasa chuam, rilbal shkehel shkob li saeh, ut shkeheli kana, na ushman rayos X, shkehela akwam, hokana ku na ushman li chook, shkobaleb, li ning ut eb li kokal, ut hokana ku shkobali kana, na kwansa chuam, na choman li kehel hernia, apéndice, tumores, ut kwanchik shkomon, arin, na kachkul, chisasa chol,

Ibrahim ta ruq chinu me qaran qarobi yoq chish qawshlan kil marqa qawsh banaq tishnaw la qona nu me on fatyana chan ru aban nashnaw naqli pele balchich wang taqalish me tew banaq ta nu me chisa li chamal sulul han abanan mareli naqa kunsa li qatyu amla oli poyanam li kwan kosa li khalan khalan chuna khef malakhina ko taliman sa shpenji shuni juru chichoch nakwan ho nanak nakakoho li kachpol nakakienak anakwan makachikak e takakawre siki malak makachikak e tozo lok shpanak ak nakanaw chishunil li arkwang tento takapano aban hain mo ko kyal ka ishka komon nakulakun li honan li kutan sabar kuy na makaw li ka nale sabar kuy na makaw li ka kaush utar na kilhaan sa parkwi nak ingar us na ilhon angel chiku sa parkwi nak nakataw hun di kapaltil malak sa parkwi nak nakataw hun li mahilal kutmare mo ko nako o chik aus lak chirish ka utakwi nak ing aus el chiku malak ka utakwi nak ho ka inch el chiku ka utnak ing ash el ho nak yokin rak chaya linkil Awat na king Ashel, ko koy eniom rah. Awan mare, joker rah siya pal chakte, chan ro na takabano. Awan mare ing Ash kakra ing kilchishunil, mare tiyal kakwe sa shtik lahik, malah kakwe sa shakik shka e, karuta kul man karan, makwan kik in chishunil yasilal, ralik chikyanak maka. Linahman biya ishka komon hanak, Raglal ko tan ko kochis ka balka e na chiko ka ini ka kita china ka chol resh wa nungil ko hok chik angel na koy bene na kutan sa ken na kulak li esilal li na lep sa le kyan wa shin kultika cheru ka ore simbil na bal li esilal li kyok chikulak eri ken sa li kon hok chik operativa sa li kon hok chik ale pal sa bar kuina ko ru chik kulak sa shawal li pukte si bal esilal khain Tenak choko ako jisko alish komon li nalef, komon li kaush, komon li esilal, mala station sa kaya esilal, bar kung kaya li hukuk chik angel, li napanuman sa li halang halang chik kooperativas. Nakanaw kayo na chiru fede kobera, na al li kooperativas, na baleba kili komon li na keoken, li na kekulak eriken, re shri al chanru napanuman li hukuk chik angel, mala re ete angkil, Ten angkin li kaush hosh komon li oken li nashmano fe de kobera sa li kung hong chi kooperativas na kolpeni na ksa sa li hol rikin chi shuni li kangel li nanumeo kya na shkataw li rayla li mahelal aman li takana kakwi chi chol chol chi kong malak li tish kesh sa il kachol haanak tokwan li kachuam putnak tokwan li kachuam narah nashkena tokwan kakwi karu toruk chi shmanong kin Tokwan kli oken, tokwan kli kawresin, tokwan kli solok, tokwan kli angel, tokwan kli auk, li naru taka anu. Pus teke la esh na kawsh manungkil, relik si kya na koka. Maani kyo chi kyo kre na kun li kakwan hik sashpen li ruchi cho chayil. Maani ta kyo kakwire na sash manungkil li kunkuk chik angel, malak manungkil li kunkuk chik holomi. Aran relik si kya na tento na takakuy Shum sinkin na bali railal, na bali mahelal, na bali chahkilal. Awa na anak enak kwankoran, anak enak shes sikkoran na tlao, taruk to holomin. Kultika kay rela ish, li kyokesh ke bali ikhoji shwa nukili kanchel kainak. Na kesh pokes, ako na plichutam, tento tenaw, chilish harup komon kyokesh chi okeng karan. Malah, ruchil harup li komon, kyokesh tak shpanuntil. Nakakesh kulak sa khun li angel sa khun li tak nakakesh anong kil khun li chutam kuyaran kwa khunsien li khunsien kwan sa apen na kwi kaushlak chirish sa lihonan lak yokash panong kil khun li angel malak nak oka kwe chish panong kil aan sa kal li takana kafe chichol cho chiku chika khunilo li kwan li taklak sa kapen malak chika khunilesh li kwan li taklak sa epen hain na ishka kumon chol chok li esilal li kungku kwal kujik chiru li kutan hain ko ak shika khultika chiru chan chan takwi nak mara nak nanume li kungku chikutan kyo makretal anak kwan
وتشيخو كاينك لانو ما يدخون خوك.